0: insano.
1: Torong ti akoka koka mana agen ota mir lonyo koge chena chap kanti pian mon gen pete angera ngama te yak
2: wo mining ngich kigaluang i rum malam.

0: Mino enoni neo okelo official ante wachi ka inde tika kenyu no mier bene ne jemne okan ma be de kana kun tiriu I do chen bene ka wati oga chelki in my ticket pen ka can you remember ni kada dugu ba bine no en mon ki cho ni mon lo ngo ma ti gan kenyu a yi don wati oga chel ki in ma bene iti e ken pen wa bit ka kenyu ma speak fm
1: Yara por wi abu ngwen ton na bi o te gamete dero imi o ngich ki kupulua
2: ke ngo ma ana miru ni umira bit won come to the parliamentary group ye ana nero ni jemi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be ki nyar wa ba bu ma no dong
1: review ma megi duan ma pigi
3: bili ere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen woru it was restrict jemi me yini chwal but jomu kër ma ci waxu bot family ni waxu ñoo mi koñu gi mi ya waxu ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxu sa gi ti ka kër ma mu kër gi jaamu wa jaama ka ye do ka ti chaalu ci that will be regulated
1: yera por wi abu ngwen tom na beach speak fama
2: ki kum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ki mi de gunung pasen me contract chuk e pe ge mini gi so mi de jim mu ke ni a mak ber ti pil wa ka a wi ki wa ni administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi de po me de ba le bi o pan fum ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
1: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Bon ma pekik. Chawa ki chawa. Wakeli jame manyen.
4: I will not hand over the key to you. I will hand over to the cow. You are not the accounting officer chairman. Don't intimidate me. I will hand over the key to the cow. Not you. You don't own any property and you are not accountable to any property. I am going to lay with
1: you. Wa owe te deru. Kama jomo kene pegi oye.
4: What do you kill me? You kill me. I don't want to work with you. I've already resigned and that is it.
1: Weho bedi piera boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Bon ma pekik.
0: And any comment that you now tomorrow, and but madam, what you are going to get in gang Kenyu, kichalo mon chalo wachi joma ke yaro gipere. Bible wajo kamale ni pego dago. Man noti wajde bor wan chova. Book malay in Quran bene iduldi ni pesilam bene wachi ba pego dago. Wai kot bene ka ini chero wai dago ba pego Ero kai du gang kai dao nu ti ri wi go ya kai in la cho ma te e gu ra kai ir te ma cha lo in la cho ma nge o chi ko ne biti ma ne ni we ak lo ki ko ro ngo be pe ke pe ni ki ni ga cha mu ke ne mo ar ma te bot in ma cha la cho ya ka du ma ne no ki lu wi ene go ya go ya cho mu ke ne bo kai ne da ho ki lu wi ene go ya go mon mu ke ne be wa ka cho mu ki lu wi na cho ma ki lu wi ene go ya go so ti ni america ne ne mon ki cho wa ko ni ni lo me war to era padano Mane yigin matiti, borwan gakany, ne karo ki yam bachali kuman. Machalo yin dago ku ebite la chori ni, machalo yin la cho kono ebite aro dago mamegini ni. Man gin matiti eno.
5: Ikuf karne, cho kimon dong weng roma roma. Tigma la cho timo, dago bene tuero timo ne. Katigma dago timo, la cho bene timo. Man chawa pa mon ki cho, e yub me yin kutichi.
0: Look, enu tiwi mecha bora. Wabicha wane ki nota bira bira bira hangwena chira ngwen. A bicha la bicha la bicha ni ramatini. Hello?
6: Hello, bora fiyo. Umaya rando ki kiri ma mia papa tuwea la mifu nyo damu.
0: Ikakare.
6: Inaro anwe umaya. Amke na daho na tia jenyeni umira goe tia jira fuyo. Atong loka no si utakwe. I'm going to go to the house.
0: I do know. Don any nana nana e kwani duwa ko bon mose timo timo timo jembu duji ba mete eno timo mon mo kana bana yini winyu ki doggi ki piem gi wa tena ka I kara kara kere chino nda ke ga zero hello
7: hmm
0: na foi ba hmm
7: la renta el modo
0: Reagan
7: ya lo ke firma ba
0: hmm
7: yan ke na mon ke cho pending armo bonda ne da mo ma go le cho pe ni ke te ma wan da
0: okay
7: aro gena pe ra ta go te na ke yin da ma ti ro mere na ka ma ga ro yin ro ndu akhe da ngo bu ku be ri ta na ti ka ka ma go ar ta de ye pa pa da ni no ete ka twa ni kom da ho ete twa ni kom na cho er yo me a je te ne di ho ka wan pe de ho ne be ri ka cha tu mbo cho wa mu ni wa lu we we ba yo ko jo a ni wa ni ma pe ra to ra ni ni pe te ga to ra ni wa na to ra ni ho
0: en dong la pe ni no
7: pe wa o pe en dong to ni ni wa ni pe a to ra so gena pe ata ka win ye ke nan nga yang mani pe ke mari yo ni
0: eh
7: ulo ga ka na mi na cho e no ne da ma da wi ti ga die ka ro pe ne ka di a e ga e wa o no e lu na ti ka ku ko ba il ma no ne be ti mo
0: o ma nyer ka wi o ka ro ka wu mi o ti do e ka ro ko ngwa o ne na
7: pe ti ri wi ke ri mu wa
0: okay
7: ma kere pe ma ko e che be e ke o ma ko e ke re ra ta ke re me du ga no e ne o ge be do wi
0: di re dok chao di ko chan
7: ni ro chao di ko chan ni ai kwa le ka e chao be ru ba ro ka e kwa ko e che ko ro ka e lu ko re ko wo re ko wo
0: okay
7: ni ri na be lo lu ai
0: a fo
7: che re ni go e wa no na ni me pe
0: a fo re twal all right ka win gong ki bot op ke la cho gong in yer matini hello okay o a okay line me mega barangin bi du chen kong ku tetwa in da mo ne ma dogi beru kwen kwen pe de ye ling go watimi ni hello
8: hello
0: leya
8: oh
0: wanu tim jo ani ni
8: yeah no
0: ke no ang mo kwani bi do pe
8: ye wan mom
0: eh I'm going to go to the house.

Ene we chen makati ke bota Black Angel Lawin Radio. We makiluone Monty Chuk. Okay. Iromo tamne de tika la nyumoni kachunye ado kono ko aao ke bota in Lawin Radio. Li ene ne ene ye wanyi dong be yabo da ke ben yang ne. Jen loka ngon mo weko gwal pok pe mar pi ma liat eto berika pale pi ma ngit ma da. Dok bene da ko mo ke ken ker inde nan jalopion loy Lawin Radio. Kau karu wako manok. Dano tuki mako bene chinye ko choro choro. Main tu kenong merne ya jemene do cer cuma ada dong mapelare so pir tek ni merke guap mon ke guap mege Lawin Radio bien genti ke jemme ma pol ma gen gram ti mane pe wan ma jalo cho okay mer ngoma pir tek pano mer ngai jutian menen matin en ki mano bene pol kar ke nen dano ma pol Lawin Radio we gi wi lo ko pe yor yor ke nen fut gen ke cer fo mo men wang yep moni ki cero giri toru kere dago mo fuk nyak wa katod mo kai nen food pot tuo no chalo wa chipier pata ka dong wang yete tuo ay ay ay ka dong wi cha po ni pini karno konyo mamba pelare da gera o do bor wa kwadanya ti kom cha wa chel menno ke nuchu me ko tieno menir matieno fo to du chen ni kom lo nge ka chel ke kwana megi ma ka robot wa tiera ti ki o men wa chal nono Emmanuel option ana borde option in action get my ticket and no card get card now we be me taking you up on a key in my name when you speak FM you tell me name Martin nan ben no ni pay good la yes station my make pian big king jembo kan my page my pool my no ticket to melo you got a chel ke put lobo my no team a pat pat can and put and cake ka sune for it is to do ka kan we be ke le jem my page my pool te ken any missing ni tap ngay ni dong wa dir ko te ko kay be be card me wuje mo kan ne men ke bot option ka chel get key Emma onyo ke lo ka ngea ma ara lo ni Lawin Radio ngene lo bu Uganda gen getika tote ma getika tote ma tek twal

0: Yara boru ya bungwen tonne bi. Ote gamete dero. Imi yung nich ki kupulua.
1: Ke nga ma ana miro ni umira bit one come back to the parliamentary group. Ke ana nano ni jimmy neo no keri war ma be ento bu ma tut tut no dongo ma duong. Uwe ako cha mo ke anywa be na ki nywa arwa ba. Bu ma no dong.
0: Video ma megi. Duan ma piki.
2: Bin li erene minister of internal affairs ye uyugu. Nga ma wangwen waru. It was a restrict. Tiene me yini chwari but jomu ke erma ti wako. But family ni guwako nyo me konyo gi me ya. Guwako nyo me konyo gi me geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini romu wachini. Men ni ubiru chalo aduki pa omeke wa magi chwari chende gi wako sa geti kakiri. Ma mu ke erne ki chamu wa chama. Kaya do kato chalo chik. That will be regulated.
0: Yera boru we abong wentom na bitch. Speak farmer.
3: If I'm log wa contract make mare chuk. Mon tiki pasen ma dit manu mire ki mire gundong pasen me contract chuk. E apeke mire ki. So amire jim muke ni ni. A mak beri kitpi luaka. A wimu ki waini. Ah, administration kone ngaye. E koti mo administration na ngaye ni ni. Nga tu doro ate. O karwa wako wye be pome de bale biyo kwa ni pome gamento no ni wye ruate metela. Tik ngaye.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen tonne a bit speak farmer bon ma pegik kawa waju ni bon ma pegik watika waju bon let it there
3: yena do we ko ken kurti mara ya de da ma ken tika ka ten yi cho ken ni na na ya ti cho mu mu ke ne kir mu abi nu fu ko ya ne be pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon let it there
4: mon ye ti ka ke lo ka ten lo tar ma do red yu ko ku pale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me o mu we ko be ne Jorong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koge chir na chap kanti tian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ge chiki galuang i rum malamal mano te game te dero we ho bedi piera boru ya bungwan tonne a bit speak farmer